kwepana matukaenda pamwe tuli pamwe watu wakuthikushira watuthikoe osonda hoseni na njinu kumwedhe mbu uchatano kamundu mayunga mapu na imbu mwedhe mavi anda pamwe sonda ha no sonda hoseni na kumwedhe mbu uchatano kamundu puloma yali no milongo yali na ambu umwe tuli pamwe ya yeah, mea usha undo platino kuli hemburuka no kuli yaruka mwure koto shumundu ambu mwishatu na matu itimo karuwe kitu shuwa thanya mima chipanjara mwishimbe shuwe na njiro nuchiri hapo chipanjara lapi

kwe bana sho mupratire na mumburengwe fambino mwambe mavari na mayovi vari na mulongo na muyo machibwe vangeri vandu vatatenga tupandire ponulika enda kadzi tingoka enda marika enda tupandire pevangeri vandu vatate uyena ndima kukonjisa ndimo konje na vino vingi peke peke ndimo konje kulondomiru ndimo konje na vina uyo wakutanguno tupandire pevangeri uti moroko venguwa ndimuka nambano nei moroko venguwa penduka ngumwecha mwecha mana chibatate na nkwale unothonda hoseni na kumwethe mbu ucha tano kambundu othonda ama ipo na imbo mwethe mbu matuto mwethe ucha hambu mwe ba ingina mba uja matuto mwethe mbu ucha tano nambano ituba tuba uli ninjo mbuna kaka ikawo nja kako shina shima yutu mba mwethe mbu mutenga rothondu ikoko rothomba themba ma ituba tuba uli wanda shimbo thoskole ndino nipeka amu matuwa mara mawethu kudalera mo ligane nga vya ruke ndino ndi uli numbasha nga peka kanthuto wanda vya ruka uli iya kanika wichi katau nambu wakuta mkarapi nao kana chenga kende kujo dhora ndo murongo mirongo vivali dhora ndandano nambu kukandinti nipu wando nye make fulana wauri inga kemuno kanda pondhuto mbo nao iya unanga kicho amba wakuta mkarapi nao po ashiti vipo thia kwa ikatau mkatiti emu kuto una iya mwae ikodo mwae thokulare ya umatuo maralika nepe ningo mwae chingu maka hapo nganda maka mwede vese vende nambano veka vende veka kunjithe kwedo lisha wali nekwede na hepero. Ya kabla uja tuwa mbapo mula lituwa ngula tuwa mana ya tuwa kumbu tuwa tuwe yanja kumuhona wiche mwono mbwewe shindogo wetuwa langewe kotole kumbu mbepo yukuli honga weka mbulo mbepo yoskole mwache cheno mbepo yukuli honga uliji mwache ulilo mwze umaiko skole ngo kienda maiku na wako abuthia cheno mbepo yukuli honga hinga piti uli mwzo starata vina ndaye ngoma mbuna mbano ya poka vina kena kulipuli lako uliji moro kama mbiko tulefambiru kwao. Walika nama kewe vangeli. Mwali watatene walika ne. Vangeli ewa uliri. Mnuma chakawa inakujo wacha mwango uja. Mwamalitho kulirea evi. Ewa ngele rika enda katiti. Mwama makotoke.

0: Ove muhepa okupitisa ombudo yomarandero wina mwinyo. Nuko na chimariva. Rikuta kuno NBC kucha umuno uninga ndumbo. Orutu royero watuta chiro ahitimo nduwa sana na umaunguru wakumwe kuno NBC. Mwe nene okupitisa ombudo yomarandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina chiwaranda obikando hambo mbali. Ove momunu obikando bivali ochari chumuva tere. Akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa moruparo eturo marandero. Nu utwe omumwe koruturo nduwathane no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano. Ombari ohambo umwe. Oimwe ohambo ndatu oimwe.
1: Kwe pana onambanograma tuhaka enekuna muhongi wetu eri nanguambai. Iya.
2: Shono nombindu ye njinja shono yako shikuruite mwana nga ili njata kabara kumbandu wengira yetu mwana ushari. Mwana rika na maturi ya rika na kove mela ushite. Tushu ove njandiri kenguri meyuru mwana. Kakuna kare kumatuka mwana ko ombatero nunguturi ropenje nukuvira kemboruwe mwana ushari. Matushu kunino kuhepa kusha mwana la kuimbambiri mondeko. Onduwe washa katui sira sane veisira mwana ushari. Tara kuimbambiri mwana miti mwana ushari. Matu hindi kuhinde mborwe ndo wakudika mborwe. Hindi ngewasha wa hindi mborwe kuhuye. Numarika kutu wa mbumbiri mwa mapando. Numariveri kuhitha mbamba vera mehona. Imbe na mborwe samurisha mirongo iwe ni mdatu. Washa inje kwami. Kumatu hisi wa mikifaro milo. Nami mimu kutura nunga pere ishi pakara mwona. Mwona rika na tutipiro shari. Hondi washa mwuma uwa weo mateni na shari. Shwe moshtirire kumbanda avehe mwona wa shari. Kapekare shipakara, washo mbepo yue, motirire kumbanda ave. Toshari kehindi mwona anje, ehira na mimpi ya toshari. Toshari koma tundunga nyaika. Toshari mwona hitamo mitima weao, kushashina veriri haveri tauro mbanda mwona anje. Teshu wa usha muhuka noe, iwa maripiti, nimuhona mewe po masa, mena kusho ove nguri, the best comforter, ove njandu kupitira memburwe uriri. Indi yondika kongare he. Twakumbu, amen.
3: Amen and amen. Webana mongi wetu twakumbu na wanabano mkumninu wa sondambwe. Matu ngiro masa na makwiri kiro ngeri memboranja mbi uja mbondini. Angwali muno masa mwende mboranja mbi. Muno makwiri kiro ngutu wa piwa. Njonguno nambano ingiri kuno chua na chue mbako mba etako wengu kosona akateta.
2: Ya. Ndangi kushua na shimashipuratine. Harika na mevanga kusha. Tupuratene nuturi honge memborandi nondi. Tukashue kushavi memboranja mbi. Muno masa no makulikiro. Ngehe no maandero. Ngaharu mduhuka. Eye menakusho njambi. Nguri ye ndi nondi. Nunguri ye mhukano. Okusho masa ngeri membore. Kaye poko masa ulirimona oshari. Mena usha vinja mbiye, omutaka me kembore. Nove shua taka ma kemboranja mbi, omasangeri memboranja mbi, maye uto kungura mwove mwune. Osho mundu. Mena usha wataka ma kui. Wataka ma kembore. Mwana wafuvero uye, kandushi anjo muna, omuna we mkwato erike uri. Ingi mkwashiti kushandino ndi, amina uwe mauvi yetu, yeisiru. Alikana muhongi. Mevanga kushavi oshiwana shishiwe kushavi mohepo kukara noruwano a personal relationship na njambi. Noruwano ndushimo kara naro orondi shituwa kala kubunjuo la njambi kutuka hirwa omeyo matarareke omeyo manamunyo ove mohepo kutoro mkambo wapeke wakusha ukare noruwano ne mboranja mbi, okutore mboranja mbi, okurekare kakuru. Chito eno kurekare kake mboranja mbi, chito eno kurepo ruvede mumutima etu, orushire eno kuhama mumutima retu, orokarino kukia numahea mumunyo wetu. No masa no makwiri kirongeri mboranja mbi, kayeno kungurana.

0: kita kushe rumorwe riri. Mena ushe nyama maiso kupu vura tena kwekera karanjambi, kushombepo ya njambi, yene nukungura mosu. Mevango kukura era kushavi, vandu wanjambi, ushe wanashipanjari rapoku yenu kushua o masa, no makuzi kiro, ngangiri mambura njambi. Iyo rutumaru tono iyo vina vyo uye, poseko maandero weyuva, omunyombu kamuna, omunyombu maukazira. Kusha waikosho wa sengwa, po waike yuru kunjambi, waka hama punai. Omunyombu maukazira, rutumaru salamba maru hitimuru. Ondi rwaza kwa ruma maru ya ruka kuru. Hapo shiri, makuvi oshino shitenga eseke la sharu she murairo we murairo shavi ove ngumokura mene po pomuyero tundrue amoka kuna mpena po pomuyero shiwa na shiva Israel charity began at home kwa kurembo waluembo posembo rwendi tahino karapiro vandumba pombindupu adamba poihona nyoko pogaramu emba namba ndoronga pogaramu emba ndihupira murunde pogaramu emba vera ovendaye okushali ame ame bakambura Kristu mehingire menara Yesu me profesa ko mutima ko mutima wembo hatonona wambo me urakira kusha menara Yesu nga uharo masa onde njandu wanjo masa membore nuwakuzika nupapu kwa luvi ningire ye kongore ye mamu patrua ningire ye ndishima ningire menara nge mamu pewa katunu ngamburiro katunye mbora njandu kusha tuharo ngamburiro Mishu eno kutuwa mnomboranja ndi mu maunguriro, ongamburiro kemboranja ndi, ongamburiro kapu meikara. Na hiruti. Shamunu kusha esekela, wakana waenene, we mututsa, waenene, oruvele ranja ndi kumbungo mwa hambo mbari, yani ni mumunyo esekela, okusha maende, matoro mumunyo esekela, ngunda arara, matare koshana, shumatupa, ngakoka. Hapo venero mbura nduwa hama mkereka yu enji. Mkereka yetu. Jambishe kutora ndi nondi. Shashaka kuture. Ovandavehe. Beri moshe vaka mburu. Mwini na mburu venendu. Mwini ne. Pove utilo ndurongo. Utilo dhona ndiri mndurongo. Onde mbove karimonu. Munda mara angamo mivanda. Wanye kererwa. Washe kero mate. Watu kanwa. Ove motilo dhona ndiri mndurongo. Kono kienda ondo vomu kuhoke shineni. Kambo omu ya puku kapita mwenji Yesu kwa tiro mjewe. Mako ruveze shiwa enene, watu ora esekila komatupa nga koka ngeri mkutonguza. Orongaro zetu nda koka muminyo etu, mutu hupiramo, oetoba na mwenye posetu, orongaro nda koka muhonge. Oetoba na mwenye posembo ranjandika rimo. Oetoba na mwenye poseka tushiwe masangeri memora njambi. Omuchise shiwe ya ukariro omuchise we. Ondiro shie ya urira uriringa nda pandari sante mbora njambi na masa njambi ngeri mwenye we. Hii matu so kurira menasha vi ovandutwe kuripa mwe ovandutwa tuwa Tuwari moshi ashimwe, te kurira pame marekawe katira mburisha vindu roshi herero, ndo mwonge.
1: Ye kwa tulo ndunda ime, kare katira ndunda ime.
0: Mbopo nambo. Mbo ndi maritu rongi rita ushavi, when I sent you, we urisi wanombe ponjapuke. We urisi wanembo ranjambi. Ukambura membo ranjambi. Unonga mburiro membo ranje. Wakura menepo okushi tomba ngo yanje ndi kusha yeni nzwe. Mena usha esekela wari nonga mburiro, wari nondu viro, washi tomba ngo yanje ndi. Gatu yende mbo kwa esekela 37. Kashi ture senda uku uroko. Wira nga pita. Ok.
1: O.
0: O 37 ha. Indele bando. Gatu mbrisewe wetinga.
1: Isekiele kondo mirongo vitatu na hambo mbali vande tenga isekiele kondo mirongo vitatu na hambali vande tenga no marisha nai amimba muna kusha omasa wa muona yeri muami nombepo yoshi enji tora na hiki njitua mwesha na mumu alimbarere o matupa o mengi.
0: Ok, tidi rambo. Ezekiela, wamunu kushavi, menashe yaro mundu wangamburi ro, waro mundu nga hupireke mboranjambi, waro mupristiri, reura, wakana raenene, gundara mari hingire, ombepo kairara, yu mundu wakambure mboranjambi, gundo ruto rarara hanyo mbepo mayungura. Iso kuungura, shia katera yake mboranjambi, onte njambi, eye ombepo, embore, engari yondi uga kubari, embore, onamunyo. Urutu shura uwa shura rara, upapambe popo epeso kungura, makungunda varara. Emburari ranja mbishia vii, vakuno oshiku nino shuwa shima shimunika na wa, gunda varara, omuna vija we kukuno mbi yo uvi, mena kusha vii, hanja wa varara, popambe poka ando dorite, urutu varara, upambe poparara, omuna vija shina ya kavi mumu. Nishembumuwa karimo? Pase esekiela ufula kusha wae nene, wae alaina na mbangu ya njambi, mbangu ya njambi maiso kuye nini soa, ondi njambi maso umoiri njinjine njidiji. Maka shaviko madhupangu. Katiende ke mburisha tatu, wewezo urisha tatu.
1: Ewa urisha tatu ya mbura esekiela 37 na marire sena hii. Iye wenji pura asha mwashi wa mundu o matupanga na imae thora o kukotora o mwinyo are. Ami mbazira esha muhana njambi ove rike ngumo thora o kuvira eviri rondo.
0: Hapo Ezekiela shima puziri njambi na. Mapea Ezekiela ndale eka noruwano na njambi indoro wapeke ndi. Ashua kusha vi njambi shahingire o shina shima shishitwa. Ponambo pena uruwano, o relationship ya peke, ni mboranjambi. Puna za kushana, muna shiwa. Kushayene wari no shunguri siwa asha njambishi ya kuhoka, shisha kuhororwa, njambishi ya pose, mapeshitwa. Na yeno wakara nonga mburiro, makambura kusha njambishi ya shisha pose, mapeshitwa. Hapo, oveshiwe ya pomuvere, guri monamiti, guri kolombako domunyo. Shiri shiri wamuno utia uhe warondo kwa mahina nji mairo kuhero bando maishi tivi ozo mwenye we watata shuwa muno mdungwi taho moke mbo karimo du konoru wano nembora njambi konoko shuwa masa mwema kuhirikiro ngembora mbora njambi ingango mashavi imbo pumari heku shavi ozo nganga shiza shana ikapeno houpa eyo nguro nganga yozo nganga the doctors of doctors through his word. E yangwa utanjonga nganyo ya kura mamu hili na muru yeme kura yusha vi, there is no hope. Pose mungjambi, muno maunjiro, muno munyo wa aruhi. Moso kusha muhili njo, wakura mwesha Ezekiela, mo profeto munyo, mo situasi muri. Mwiri na moru vede ndo, shuwa dhuwa kembora njambi, o hauto shima iheru katonamba, ya katonamba, ya kathamo kuti orive, munde ovan muna mwinyo, mwiri na moru vede ndo, mineshe mbumove reura, mwisha muhono ndiro njine yefisa kumbanda anje, o hauto njiga ya ruke mwujira, yeri so njero ya yewe kumbundo kumbando mwinyo anje. Amen, hallelujah. Lakiki puke kede bandurisha ini.
1: Mbora Ezekiela mirongo vita tuwe kondwele orisha ine marire sena hii. Eye washa nkira osha omu profete komatupa ngaraera omatupa nganga kukuta nga kusha jepura tene kembora muhona.
0: Amina haleluya.
1: Hmm.
0: Odo ngaro vetu mutu hupira, omishite mutu hupira, bitu hapo profete kusha vipite mwenye wetu. Matu ungura vina kuhene mbora njandi. Matu ungura vina kuhene mbepo njapuki. Matu unguravi na kuheno ruwano ni mbora njambi. Matu unguravi. Shikuwa do mbindu morutu ya manuka, kono mbindu morutu ya manuka mwiri na moru vede ndui, katuno shino kushita kovi. Embo move karimo, nukuku zembri kila kushavi, ove washa wahinde mboroe kuhuye, na mimbaverua, mumadelewe amimbaverua. O dry bones and the mighty presenter on garo njako kamwete. kwa mumama tupaka muno.

0: Mwananga sere ondayake mbore. Mwananga yeriso njere ranjiri mbore. Mwananga yeriso mambu matangiri menare kumbando shiwa na shehindi. Nga mwye. Mwananga yeriso njere la yeko mitimambia tetara. Kama andero yu ya rikana. Kama andero yu ure. Jambo keri. Emboranje ni mariku humi nanga kongaru he. Emboranje ni mariku pomasa. Enje mboranje ambi. Rika tuna pona mpo onyamapu yehenu kuvasa. Arikana mwongi. Matu shandangi kushanjanduwe tuwati za nubandi. Matu shandangi kushovenguwa puratini njondi. Ovenguwa rumutoro wa ukuduwe mbondi. Numokeri tuwa mumaunguri siru. Amen. Atuwa kumbu mwara Yesu. Mpongea mwana gairi njaya nini kiu.
1: Kweba.
0: Dangi shini mwongi.

0: mendo no dogo abehe mbambe ku kamba mbongo ruano yatukira na washini na mayumbura onei na mano muange ngondo memuno kambe ombi na moye tano hokavire true point mayi kuno mina mayi tuno na bano ogo ya katiti butelo bu handa bwanu sho programa ya hautu morwele pokia obe nguri poratio ndino ko shipurati ya katiti maka ongero no ngongra sana ndima tukupe yo muhonge muyahere ngwata muno shine shimuna chimape ho zo mbiro enyi mayi pitne shina kie muhonge muyahere ngaguwe kesa na muyahere ngaguwe oputwere mbandino muhonge shime ko drago sha muhammad tu matu ko kupratina kombuwe kula matuke kan
1: kuwe pas kuwe pas
0: okay.

Na marundurukiro nga etwa mwetanjo jadi kamisiwa ape ombula imwe nao jakapita. Omapatero mara ndi sasa na wina gatu wako iyo miho kwa mikuta saneke hindi o South Sudan. Mumu na omapatero wa mawini o uyenda na viumbe. Ritenga ya dhikamisi wa mumu ele o usha tatu seni na lindi wambula inji o mayewali na murongo na ndano. Omunarupa mpolotika washira o shipirule Julius Malema. Wapirula onjiro ye hindi okana yoku isamo o unepo. Waroshi wa mehindi o South Africa kumbudo maeru kilo wondira yoshitandi shoumu hoko hoko. Shahungire kutupato dhumbu de Malema waya risa o uze uohunga norwe de ndo atuwa poro maisa meno wandu mehindo nupa ya risa kusha o maunguliro we hindi o Ghana mayeta uze uo maeru kilo womba meno noku ya risa o umune o uvi ohunga novatu reba South Africa. Malema waya risa kusha ndovadu e hindi o Ghana risa kia nja oruwele ndoa enene kuhuna pare wa South Africa okuhungiria kwa ngaro njo mungoto nganda okupitira mu viungirio notupa toveta. Malema kwa mulungu wa weza kusha eye kena kulipula kusha ehindi ogana liso kia nja ombakatwi kwa ngaro njo jima itwara kukusha pekare no viungirio pondondo yuakura menepo womahi. Umunane washira hii o Economic Freedom Fighters. Wina wayarisa kucha pondondo yoveta o vature vanga na mbeno dhomba pila dho uthemba. Nu mbumave unu kucha kaverike hiongaro yonjeverero. Veso kulira o wakutuke o kupaha o mbate loko polise nontupa tuarwe tonjeverero. Nukuhi nandira kaparu kade o kushita nao. O umune wembwi we akombu na indu o vature vanga na o masere shiwa utire o kupita mehindi o South Africa orisha tatu o mayuwa shiaro mirongo yuwa lina hambo mbali kwa mwede mutuli kambundu momaka onjero wa uze wa shitandi shiwa shichitua kwa vandumbeheri o vature na wina o donjivi silodomato neno o vature o mahi walwe kotutu. Inga o mandilombu de yarwe o irishia tonomu longo na imwe.

mashivitiro ngutwa kuramba o ndiro matenga masho mashivitiro o ndiro weto Gustav Karunga keyana mbu nakaramata kehia wetu nyengwa hengari matashivitiro ndiro mashi wetu Archbishop onga irorwe shatu Nicholas Kaura kuviwa nambi oshwa kapukarino shiwa nashe kupenga kashitae hime yoroshi hiko nonganda ye Daniel kaupanga kangotu ino watena O wathora shiriko, vele mkahure nushuwa na shionga ndaya yoshiriko ulo ihe. O shiwa na shama veshavi. O shiwa na shami shavi. Mkanyoko mkona. O wakuenda tava kalushindo. Na kahere mehi alihe. O kanyubo etu andi. Novangu novatena. Po machitro nga mae duko ashbelika shatenya. Ashbelika shatenya nushuwa na shumarunga chie wina nga shidhuwe nao. Noho mura mbo katite uhe nga uvuvi. Maamino eri mosha chingenge. Mbakiro mae ya kumbunda. Ya ruengiri mimashi mashi vithiro ndiro ya tate wetu. O ngundwe kwa vengi. O sakeos kumbe wa hupira pi. Oma shiitiro ndiro ya tate wetu ngundwe kwa vengi, sakeo sukumbe wa upira pi. Mato shivitha kuimba, watereke hiyo vere mbwe mura manga muna mitia katutura. Oma hiyo shayaro mirongo hiyo vare ina mwiko mwethembi kwa mburanchi. Mato shivitha kwa viwa nambi, ushuwa na shawa upira pi, shikula meri kukoro na hiya mutiti. Ushuwa na shangwa rambuka, kashingithi wa kashiwanyo, ushuwa na shasha no kandetu za kapi. Kambali po theo ndulu na shitale. O shiwa na shamu ngenje.

yaron kumba kora masho mashi withro wete o kasho nengaride mo na ka urumba kashi de u ki yovan nevetu ambeli kasha tenya na ka shupray ka heke mo shi tasha shinene matu hepura ondiro ya ishiro saro bachango vathi matu hepura ondiro ya ishiro saro bachango vathi ko mohokono vashi wathane matu chivitha kuimba oye oye ukawatira nshuwa na sho shihaka o kavera kashiri unoshuwa na shihe shi kendisa kathera era nonganda moses kashimo unoshuwa na shika shimo orama na rushindo novanashi upewa kashiri u na ngwe mushi wa kashiri unovanashi wa kashiri umoshawana o karandete kashiri unoondekuru na kashiri umongama o shiwa na sharipunda shihe Gana yere kashi de undu na kashata ko Oscar korona shiwa na shoma runga shiye yamba ingarive mo karitha donda na o karitha kaitha onda na ngarive mo no shiwa na shangarive mo ashiye o ngura mene kadapwa na kulinyanga kadapwa no shiwa na shakadapwa Kanya muramano wakwende taveva kaheka ngavithu wena ho shivishi wedha. Uwa verekwa. Kashi ingwa nuthere kave. Puwa kashi the u nependa kahuike no ganda. Chianje waka wapirura mbumbu kamungu manu wakwende tavaka titavehe. Ho muona Simon Murangi. Ho nganda ya shitaura. Naturumba mkoshivango. O yadi kwa kashangwa noganda ye rubayonu nohe o kashimbuwa hange noganda ye rahanika mbahipa noganda ye o kere kayo stan nehemi ya henga idu venao wapuo mashitra ya maya kumbunda mashitra nga maya duko kasho nengaride mo ka urumba kashide yuke hiyo vane nemba beli kashatenya na kashupura eka heke Moshi itwa, shashinini.

Yarun kumba kurama shi ma shi fitrondi ro yo shi vere ko sha uno shari hangen na ka wana ka da pa ina ro shi vere ko wanji ka da pa ina ye uno shari ona nju ka shi utfa na he mu yaru ke Daniel Munjwa ro shi vere ko biwa na mbi shu na sha ka shi utfa hangen mogombo mi ga shi ru veno no shi wana sha ka da pa ko bakero iri motion bindo thunder sheri ko mirongo vitatu na rimwe ndino ndi moklepar po maedu ko ratu nene wambanderu alveus ka upa hange keia kima ka una hange moshomwise

0: Mary,
1: mo yo nai
0: ko iro re rambo
1: ya o batam na mbu sha tuli mo shimbimbe ndi shimbimbe nei tuli mo shungura shinene sho kuba ngo kumuyetera onga ongero yo shungura sho mbakero yo muyaruke omuhonge kretia na muyahere eye ngwapire ngo mapakwa ndino na ishima.

tuna ye kakafa mwagu kachangwa mwuzi awa yuka ina kushu yukwa o mai hakwa numara za ukupu hapo

ogukaonja ko mulungu no bichitwa byawo posiyo kusha ombulanja luko umwe wo bapirure o presidenta nungu ali o minista ondenga nuna inguli omunane weshira oshipiru.

0: bàn đan chi gì ra ra đi nằm bà ra ra nó cũng buồn buồn lắm đó. Nói chuyện nếu chỉ có chỉ chuyện gì tầm bông mình đúng không nó ông mày ôi hết rồi muốn sẽ quan gì ô quan tàu quá là mít thì quan tàu quá là mà. Nú quan đồ ăn đã bắt đã ăn đã muốn phải học của mình ông quan dạy quan ta. Nú ấy qua là quan ta mà hôm nay muốn tàu ra anh em đi để qua mẹ cha. Ali cả na quá là mà em hú cả. Mẹ vẫn có phụ nữ ra cuộc chơi cả na ông chỉ umusia wengwi ni kuhamia tuye kuhamena poyanje maende amikumei iwashirizo ranji amesho mwashi weta tuye bali ni kupio tuwara kuyo ya ea hatu ungura umwashi wetu atuye bali hanje mbiliko chiba ndako chiba nacho mbalu mendo marupio anje wakadohwa chirongoja ndiha haikumbaba nduruka ngwe ya nerumbi ranje novana chivanje novate na kwanja tuya ati kungulo musia wanja kwa tutwara mpo taka twapu ihembo eye kumaine nu simba duvide uwe umbi simba raerede onjinara fet macha ya puwa he kucharikana biliko kule nusimbi haputarele mea nusimbea meka etu muniko shirongo cha usa kwa samba paka maneno uyenda mpo nusinga mbashitire mbahiru kilulisha tate kala mbapu na wanache oro yungu reseka meto oro turupa ya nje jimpa ile pamwe eka eta uchino kuja uta kusetamba oge ndo ase wapo na imeto wala kumusia wako mwashi we ae bai hama pose oje wama umunu nendo
1: nabano we ngurio muture wa shimbi we so owa ndushima weta mungo mungo mneno ndi kako wali warato nene waro mbara waro shukwa ye waro minister waro shukwa ye mwenu kumata mungo mungo shimbi we mata nungo kame waronga nifi wana gi pone nishume anja ko mupuratine opo muyahere une
0: muyahere kirehia na muyahere waro mundu warwe omundu uhe kuye wali omuhokowe kundino ndi obantu sibanda muyo wachibingo bantu bo banene shama pupe no uyo kundiro kula ke hiya kirehia na muyahere imba pe pupa kipo uli ukonganda no nganda njina mabesha ke hiya kirehia na muyahere nayo bandu bakumwa kusha nambaro mabeja kihia ume nayo bandu bakumwa kusha mabeja kihia ume nami bimumu na luku vumba utu kapuna yemberi honga yembi mui ambiro kana chengunde utu odontunki kandishi mbalte kimpu uja shiri ujwana yaji mingwe cha cha temu anu cha kumwa posi usha mabeja mutambande muyaru kambande nabi hiyo ya mohondo nu oshikwa oshimi ngure no mesha amikwa mi mesha likana omundungo wakasibisiwa wakasibisiwa kiri kiri ngwa njiro uli kwa mwachi uwe mukado nango wali nongo mwachi uwe mukado nango mwana no uwe mkutura wasura uwe mutuzi eye wakasua omi hamo kuye vya luku ete tukanga kusha makate pona ete puzeo cha mi hamo mbeka vili mwetevi mwye ne munu eri kumbunu mukuli kumba na ni muhona we mu bibe ukutu okune ne kuhepa to okune ne kuhepa ko mambo mawangu
1: ne gawali ali ye munu bisha piku pato kama ke mugo cha bame uji mami garo ke gawali ndo mu kwashi ko ya kana bije ko bishuma o mama ma sha lesa ka ndo bo anu bara ka ndo mutemu jela wa kwa itumi ya kushiro ngoko nyama ko ya mpo ya mongwa okumba bishimba ko mambo ndo ndo wa ga manenyi ke hiyo muhona ngo oishita mimi na morumba basha bife pongo kanango uli kushaino kandu kayo gira uje mbuera kandu mungisa po wimbi mamu jipanyaro kana ke moshwani ne nimba muno kolwede okuhungira puna ene kutuhungira moratio oba ndipoma ya pratine mpanda njimala ronchi ma onjo nayo ma dar shitera ndo matrako bihani nino mei munu mbai imwe mne uli imo bitanda kaimo nungu omunene wawu nukusha wandumewe kaenda matuku kaenda mumu nisho mbata jibaisi wapi mu mitanda po mbepo njika ya kumwe kusha mitanda vitu mbaro mbaro mbaro kata kumwe kusha mbepo njitu wakuna notu kuna mwenye mitanda apesa wakene kwa mitanda uli shimu ina kularaka ne viendo mbaharaka nako kama mune viendo wana shivetu ekar mumu wetu mkuli na mumu wetu kwa shisha mkafari ambi wa wandu waro njia bimu yasa shia panjara okwene kakwete ete tuwa anja osha shimu mulishika wala na hitu naruho karuhongo ngotutona kauya kanache kuja toro mbandando doora no kushina kuyago byenu sere byenu ama amuka sere byandu longanda
0: kubushwa karara yarimwe mbandangi wazara waka mulombo garo wana nera pindi akumwanga ushayi metushe ngao mlanduwe upa kawari wazara mbandangi mushatera mendo muri
1: kinga beri uri mushatwondu umashe kombarukira mutate
0: seri nao
1: no tate wazara mbandangi ndikutakambura kushima sokuya ndamwa kandambondo akambura kuchia simba kakara ngo kukuyendo bandu kuku hakotokwa ni shime kula tenengo ku kwete ko bandu wetu kutira kabe koka kabe zengi shime tare ngo shimba mune shima na tare rapindi shima ngulo yulambi eri puna yenyo makula yena yi megara no hange shine nu mapia ni nyemo kuya makulu ngo no
0: dimane uri yo shimbiwe shiriwi me mekurungi Paulini Marimwe o trupo enju wadhara chimbini shokura mapi ukutiro mbagu nukusha ndima yungurwa shikune mekuru hongino omuri lilo makuru hongino shikire shinjaja ya ino tuha mige pondira omuneneji
2: o amimene ngile kuchalika na alika na lahirero wa mbande duwetu lahirero wa mbande duwetu alika na natu hongo wanashi ete olumbula lai no bana tiempo van yempa mbaga mami ombandanji waranta ve naro vezara bachanga ve kambure uchihore rashi atika kamburu mundu wane nai omuve rimu mkatiketu vazara ve nado nivezara ve nado nchivi shivi ne kambura kushara mwumenu mutu maka tuna kushina shimu mapeta na ukushina mutu chai nai nombe kunja kaenda na yungi maka tana ula puti na po maka tona puti oku nene kuhepalika na maji wa wandu wetu ama ami ya mwaka wadamu
0: mirina uri mwakaro ya ketu shuwa na shuwa puti ni meka mbura shakrama tu kwa mwanane kawi uhirashi mbingwe kuma njio mbude ya yuruho de nei mwakade mbi tutaesha matuka enda la pili tuka enda pangwe
3: nonyota ukapitia makatiko nonyota kwa konja mwombepo mwinovi zehu mwato kuchuruwa mwumu nungwate kimbo kako kakako inge mwara aurile kuchuruwa kumi nguro vya ungurile moruwe dendi nungwa nasha wa inyangubu mwato wa mwumu wandambwi mewe lako mesha orusuwero yeto umwe yeto ndarasaneni urusi uraka rutondo urusi uraka ruihanisa usha shumwe shindongaro njari na itate inyangu yorusi uwero mutu mamu kaenda kumurungu apena shina shima shirioshi ze oparu kabe ali ya mabili lobi ku kufeo uja jitwa isomo urusi uwero atu yeto undu wetu mwete uwirambu mbuba hembe mauseti panduka venga kuye yenge kamuno kuyenda numamu hanika kise kukushe eleva marisha oko kuwa esere nundi nongo vita tuna ndaki wa salmu oko kuwa nunyo meno hange o mwangu nerumbi shima vetura pamwe na vetara pamu vitima upena uwewa pekara hai nupekara muhona pekara ndaya ya muhona charisha muhona wetu Jesus Christus kashika ende puna ye nomunye wenga ufumiswe uhange ya aruhe amen
4: akwaye pachinene umago mayandi tente ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiy
5: Kumele.

Oiri yatono imo yometa ha inji ora TNBC ombude mo mulari wonji wizro mbaranga mai leso ai gibi tumbarungo andu mungenje o ministri o mipepo o domine no via ki seya risa kucha kapena china shichiri o jiha semba mo londiro lo horo mende o kutwapo onguli kiro no made yo made o mapakero o muma temba ko ule olubede lo kuda mo mede o ucha hambo mbari sura made ngako ucha muyundenga ni mo lubede lo maka onjero gobita mbiri mo mahio mo ndibiti biko uchiro O ministra Modestes Amuse, wayarisa kucha o machasane na ohunga no chinaho, ya shitwa muma no omusemba o shako londero lo pondondo yehi. O ministri nje ya shivisa kucha, onganda inji o vital. O njima irire, onganda ayerike ya Namibia, njima ikara no mahi tisiru omade o mapakero wa muma temba, mehi kuhule waluwe dendo. O ministra Amuse, wahungirire konga ronjo kombundo lonjibisiro lo posio ndumale takauka ongondoloka no matia sane nongo. O minisa ya risa kucha muma kaonjiro wolombula inenda kapita pakara no marundulukiro nuwina maye kaonja ko mulungu ohunga no pereza yomade o mapakiro wa muma temba. Eye waya risa kucha o matia sane no o mapenga ya shitwa iyo horo mende nonduni no yoshungulaho jata nderwa o kuisapo o udeumbo. Onganda inji o vaitel. Ya itabere o kianja o made o mapake ruako Namibia no kuhina shimariwa o jisutuwa shimashiwa edhi wako perei sanjo o shako minista sha dhano kia risamba kusha shakosa ehindi o londola o mangete o kudha komwede o usha tatu seni narindi. Nungunda perinei o minista wimpepo o domine no vya kiseya risa ongaro yo ude uhaka hana buma u hungama o shitamba sha Namibia shomade o mapake rua. O minisa Amuse, wayariza kucha o Namibia kalina kukara no ude uo maya njiro wa made o mapakerwa nungwa limarire o ude uo shimariwa. Iye wayariza kucha o presa yo kombanda yo uye yo made o mapakerwa nombuiko yo viga kise pondondo yehi njihina kuhara mai vatere ongaro nji ko ule oluwede olure mai shiti kucha o presa yo made iye ruruke kombanda shinene o kudhako mautiro omwede o ucha hambo mbali usura madeva. Eye wayariza kucha ohunga no chenahi, ngamwa etundu alihenu chinene o matundu ingange konja o udeu, maya tuno ayo udeu o presa yo vito ole, o vikulia, no vi ungulisiwa vio peba payuwa. O minisa ya hungirire kongaro onjo, indu o minisirie, shia utire o kuhakaena kweno mahi o mapangana wina o longandalo mungo tehi no lo mahi warwe. O minista yo vishitua yo monganda, O malianga sana nopo katiko mahi onjevere na upore mehi Lucia Ipumbu. Wakabarula osasio na yopolise ya kakoverwa, yokakoverwa hi inga o impalila. Omkoka omkwendewa mashenye no wakasika osho rupa rovi ungula vyo uye ndawe. Omuyanja maronga osasio na yopolise ya impalila, komanda inspekta Mutonga Mwia. Wayanja onjivisiro ohunga no matokero peke peke ngashama no uhepe wa matu wa wakambula, uhepe wa mara wa wangule, uhepe wa uya haa o utendeze wa kombando meva o kuliangana wopo luwele ndo no uhepe wa meva o manua. Uyendako mkoka o mkonde wa goma, wayarisa omba meno jiripo katika unepo otupa peke peke tonje verero. Okudhiri lako o minister Ipumbu wayarisa kucha o veta o ndungwa njino china no wali yange maitara kodho mbero ndashama no mudhu rao nga tukiro yoveta nja chitwa o kuhenuna o shimariba shobi ungura vyo kutidhira o bahakero wa monga tukiro yoveta mwavyo wakamburwa. Ipumbu ndiondi wamana o uye ndawe wa ule wa mayu wa evali korukondora sabesi. O watia loveta mehindi o Benin. Wadi kamisa o maturi no weta njima ya nja o masa wakulisa o shimariwa shodomba pira shisha tikulwa no kuhina mapiruriro. O wawina vaye rurura o dombere ronda shama no wara ndise ngako vanduko ulike wawo mwave panda o kuyakula o shimariwa shodomba pira no shobitenda shisha yanjwa iyo mbanga yomondi viti yomahi wako ushiro wa Afrika. Mukatika shimariwa himuna o shimariwa shisha hahauka nungwali shishino ntengu yoku ungulisiwa. Mapetewa olombere lolo kusuta oshimariwa nolo kukara mondeko kubandu imba muma epanda okukaonjisa o mapimba sane no oshimariwa ho. Oveta ombenjo wina maya njire omberero.

amahoro ya komandiro muri kahindo Zimbabwe amahoro yo kahindo Zimbabwe njo Castellaka ya lika yao yo kombanda mbanda njishukira kushinua sho Castellaka ya shinua uri usha shinua bihina kushwa mundu atatepura kako ya shinua.

0: chirine mapia kuru hungari chitwa mahi Afrika anga ike kopiro yale mahi etano na bane akabado mahi murongo mapia ko bira hira Afrika litare kopiro yapo chikandu chitenga mama yeli no mirongo yeli na hambumwe apechango kuru hungira pe kalisha ngwali kadubara likatupuka ko uparanga weinde baberwa alisha ngwa modo mirano mu yena mu vipwikiro na mo makuru hungi mapia ekopiri hiri mu yele ko bira hira Afrika mahi tare kopiro ye kagune hira Afrika ndabado kubada ndaroro kubada ke hurethini na megopiro ye kalipo pengine indo moroko mokoto wakata ndakabada kwa mahoro mahinga kwingo matheni na semi final apo we uliri uya mekuru hungire ko piro uye kudame yo birimu no matheri mu ino mirongo bitatu bumbe kupere kapene hinali mwelimwe ya kapene hinali mwelimwe ra Afrika ndaroro kubada ke hore thenina ya mbane puri amali pura uya mapea apegale kuru hungindi mali jangwa hili mwela Afrika alibada ke kopi alitare ko piro uye mumburo maibali no mirongo ibali na hambo umwe puri ya burume mali pura na upratu nwanje mutakame ya mekambura uya miangu kiende oronganitha nitha uliko mkwetu ungu mapuranu ya mende ongero chikamoko nyungu shami nawe atuhanika mpulati na wenje mutakame ya tukaenda pa mwenao munu mdambu inako ono andu minaba enda mbaku mambate maori chikula mambita uja uja uja wana kuna iye ya
1: hilo na hepero kotututo batuta o NBC yemu yetere o upupuru kwao owe muhepa okupitiza ombudhe yomarandero vina mwinyo nuko na chimariva Rikuta kuno NBC kucha umu na undinga ndumbo. Oruto roye roba tuta chirwa hiti mondua sana na yoma unguru waku mwe kuno NBC. Mwe nene kupitiza ombudhe yo marandero wina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nu wina chiwa randa obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando bivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka ene kuna veri nyaira koka veterwa. Moruparwe turo marandero. Nu utwe omunwe korutu rondua sana no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe ombari ondano ombari ohambo umwe oimwe ohambo ndatu oimwe

Ayehe kweba nao. Kweba nao kutha kwa mika wethe mburu ndopo wa mibiri kitha mbali shato nomba nongu wa mginye metupo mbudo theni na keyua kumatupe ni kwa kate ya mungu wa ndiyo ndime kwa kaina kuno mwa apostele njavera kutha kehindo South Africa ume ku tarako wa honge wa kusha shima tuungiro muhonge wa shima tuungiro wa honge wa po mundu kulio muhonge wa Kristu matu ingiro vikwae oye pamati ya kurondira ndino ndi ulili ya miha kaina kuno mwa apostele nguwa njavera kutha kehindo South Africa ya ndimba kamuna mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mb

yari ngumba kura mbama yesho mashibithiro ndiro yomu honge ngairorwe Nicholas Kaura wa mashibithiro ndiro yomu honge ngairorwe Nicholas Kaura kwa shikutusha omba pumba na kahere nga vithi venao mutingu matu hepura huo muyaruko muhonge mitiri kahere kutuwa itha ko shiwana shakea himba nga veduve mitiri mbipi shi unje na shiwana she mitiri kapweka thuto no kombo hashihe odeive tandura no vatena mitiri kaya kotora kahipura o mutu mashinga veta o nganda ya shadhirwa kathonda hakahere tukambura ene kahere uwapyo na kahere na hanavi ambeka na shiwa nashi uhava ni ambeka na shiwa nashi apa mashithironga mae duko kandupuku wakandupuku shombe nandike kaheri yero wina nguma yetedha kuingoma ya shamu

Mary na nda e wande rimwe nda dhuwa kocha Yesu makapita mpa ne e wande dhuwa kocha Yesu makapita mbo osako mashangwa ombe pa maisha bi urukaro ro marisha bi